0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi niska uyanapika. Pusak kunaka Corinto krikunapaj pusak tapis yachangmi. Niska uyanatami uyangichi. Pusak kunaka Diosatak choraskami. Pusak kunaka Diosatak yachachiskami. Pusak kunaka Diospaj tarorak kunami. Pusak kunaka Dios man rikuchik kunami. Chasna kakpimi aji aji yachanakanchik. Hala, hala wawkiko. Chakmakun gisina. Nyuka chari mandaskaniari. Nyuka onfinyaringapa. Saki chaitaka haku Diospaj simitaraj yachasun. Pablo katukuita sakishpami aji pusak kaskamanta Diospaj tarorasun.

ahiotaka kasna nerka. Tukuita mandak Dios nyukaka kasna minini. Kunanka kurakunata chasna kasna tapui. Mandaska piniska sina shugrunaka Dios paksa chikanchiska aichata paipak choranapi migzaspa apamus apakungachari. Chay aichata migzaska choranapis tanda kaspa aicha kusaska kaspa vino kaspa aceite kaspa mana kaspa ka imashukta mikuna kaspa pish topariska yamanta chay pipish Dios paksa mikuna tukungachu nispa tapui nerkami. Chasna tapukpika chay kurakunaka mana nerkakunami. Shina nikpipish ajeoka kasna tapur karagmi. Mayempe wanyushka aichapi toparispaka mapa mitoku. Chasna tukushka hawa Dios paksa kak chay mikunapi toparingapak. Toparinga chari. Pai topariska mikunaka mapachu sakirin man. Nishpa tapupika chai kurakunaka ari. Mapa tagmari sakirin man nerka kunami. Chasna nikpimi ajeoka kasna nerka. Manda gioska kasna minin. Nyoka nyaupakpika kairuna kunapi chasna mapa kunazatagmi. Pai kuna imata rurascapis. Paikuna nyukaman kaipi imata kuskapis chasna mapa satagmi. Chasna kaskamantaka mandak diospa wasita manarik pirkai kazarispa kunang manta pacha aji uyaringichi. Manarik kaita ruranata kazarispaka ima manta tehmajempis iskichunga efa tiana monton granota paizai kazarispaka chunga ifazata Happy karkangichigari. Imamanta tekpichkachunga puño vino yuxina pata ubasta kapishpapis iskichunga puñuyata vino taka happy karkangichigari. Nyuka marikankunata tarpushka granu kunataka hatun akapanawan unguikunawan runduwan chingacharkani. Chasna rurakpipis manata nyukapagman kutirirkangichichu. Ningmi mandak dioska. Kankunaka kunang manta ka aji yuyaringichi. Dios pagwasitaka iskun kishapag iskun chunga chusku punchapimi rumikunata churashpa kazarigringichi. Kunanka punjanta kankunapak shungupi aji yuyaringichi gari. Kankunapak tarpuna muyukunaka putzakunapiragmi tiaku. Ubaspis, igukunapis, granada kunapis, olivo yura kunapis, manarak sisang zapischu. Sina kakpipis, kankunamanka kunan punja mantami, ajikunata kusha ningmi mandag Dios kanerkami. Kunaka dikushun versikulo 20 manta, mandag Dios kakuda jaktata, mandag sarvuel pak, ajita rurasa, rurasa niskamanta. Iskun kishapak chay iski chunga chusku punsa kuna zapitak mi kutinjatak mandak dioska. Ajeotaka kasna nerka. Judazak tata mandak Zorobabelman kasna ni. Nyuka kajawa pachatapis, kai pachatapis chukchuchisami. Kai pachata mandak kunatapis, paikuna mandaspa tenatapis chingachisami. Makanakuna kazita kunatapis, chay kazita kunapi purek soldado kunatapis, urmachishami. Sinasata kabasu kunatapis, chay hawapi tearispa purek soldado kunatapis, wanyuchishami. Paikunapag espada kunasa wantagmi, kaishok chayishok wanyunan kungakuna. Nyuka paikunata chasnaza kichikwe punsa kunapika, salatielpag churi. Yukata sirvih kan Zorobabel taka. Yuka sishota churana sortijasta shinami wakichisha. Yuka marikantaka akzarkani. Yuka katukuita mandak Dios kaspami chasna nini nerkami.

pika mana tsai atuida kuna ka azi funsin das kasu. Pero may gana ka ning kulto punsa sa tatian sa mga singkapak. Katarisa, risa, risa, ninka. Apura ija, la 5 romina 17 minutos, 5 artamanta 17 minutos. Suma cantito, yarinme. Yuka kuyas.